Mok pa si balay taba ibungo. Dang na siya na batay bang kumahini. Sora rin gi sanggay nung da, lay marin si debi imagi puhing nung da, humni te suba angang oyna sayon bikibani ibungo nang na. Kurum jari lay ning tau yay paraba.

0: nang la jin ta jin ma ngam ma roi ha ngam ma roi cho
1: kai nui ma na nga gi tu bo
0: kari gi no kai ni yu ni hey shum cha min na ba kwai min na ba tu na di ya roi ni khang bro ngai kong ko hey na ba ni una da dra una pham do hai ram mu hai ba ni
1: kai do dei no
0: nu bi ai kwai ma nga ma ta la ma la ga pha ra ga kai na ka tau ni ba
1: loi de

0: Hima, kaya daw lagi. Opisat kita ngayari, asuk tu nahala isibo. Opis suti ko ayram mabo.
1: Oye, dada. Karay, di suti nun hai.
0: Hima.
1: Ay, say, opis yung rura mani, hek yung baga soy sat, taura maga nangon da, nungay pa paong tamgi na prapra bali imi dunyum da.
0: Hima, kari paong no imi. Kari paong no ba.
1: Nungay pa paong lay.
0: Say, tamo imi. Promotion ga kahara bro.
1: Ay, ko imi, ay, gi na tiyem ni paong. Say, promotion gi wana tiyem imi.
0: Hima.
1: Na cha no pa do, tabak acaw ba ma pangye ni ada.
0: Ha, ipo mo ba. Is tapa pangle ba? Oi brai si bo.
1: Oi bani ne.
0: Is abu tolop zara da ba? Kana na pira pa pauno ba? Ta cheng na chuma za lo.
1: Ai ne ne thabak chat pa da. Mani ton du lambi da pra pra pra pra lae ba hobe hobe la ku du da kaido ram za no na di karai de no na gari du thok kham ba. Ada pra ina che sang chil aga yam harau na ibu mo du ada thabo sa um phang ina phone tole yum dong ta chat piru so pa wa hai biru so na la ine ne he hai re. Ada ina kaido ne hari si bo ai di paisa tharo hai bla kai na khalu ro bne ba. Ado mane to nei bu do thaba phang ene haire kudu de di ngasi hai do e ma ko koi re ne haire kaya nu haire sia
0: ai di ha bu ne lo re da ado ma na ma mang tha da yau khai ba interview do ado e ma ta re
1: private company e me gi maming haire pa ni ne kari no ne sai maming do boi bu ka re ne ado gi manager hoire ne ya ado da khang de lo pa leasing hum dra nga de ho do ri ne
0: i mai bi ma to lo pa leasing hum dra nga de gi
1: 75,000
0: moi ta mo
1: ai ni nong ai high drive na hana computer tam hanji hojik she computer ki jung ne na nang ya gi da dai ne ha
0: o du bu di ne ai sa si ina ta sum le ni ni
1: adu jung da thora ga thabak thibang ngai ring de sida ngau se ne ram ni mangam ni mangam mo dro
0: o adu moi ta mo na di cha se computer tam halaga lising hun ranga sa ba thabak phang ni di ha na su hai chu habi da na
1: nang di ga da di khang ne kya khunung gi wa khala dum le re nang di sa khut pi ya khiro ibe ma
0: o khang de khang de isagi nuai ba pau ta ban mi si dan ne mare tong na dan mok lein na rum
1: si oi da mare you want it ne guys
0: ado ta mo si da gi di ibungo gi paisa so thar roi da bani na tha tha gi phang na pa to lob tu ne ibungo na thar pa paisa du ne pa sil laga yum se am ta phaje na sem jil laga imo thi ne ba ta ba si
1: da amuk ta di ngai kho da kai dor ge noi khara tor ga mo khara tor ga mo kai dorge nang bo bham na dolan du eta chagat khinu kai dorge
0: imong na seba taw ba kai do pa mai iba
1: e
0: hojik ti mobile pai do bai khoise nga ho ta ra bani le line gi phone ma le ram du su moi ta mona bill ti man da na du ma ka khre ibung ona su mobile phone ama ta di lei di da na phone tor pa khuding gi saur i du ni hai su hai bani ama tang di lei na ba taw si ba
1: mai su khal lim ni mobile pai da bsi tam noi tre ado bune as ojung matam ki tawna re ba mobile tawri ba mayang si ta pai ga ti tan di talle he sa
0: o madu puna mak to nang aina yau biru dra ga loire

0: 8888 sabihan na Lloyd yung number sa Cebu. Masayin yung daliling ito, torpo na balon natin. Mana ito? Hello? Hello?
1: Tamoro.
0: Ah, di ba man nang po, kanano, nang asay siya, tawaran ba doon natin na nang isi po, number one na ramdaw malita. Number two, chie kong tatawag na.
1: Ho, o na di eh. Tamogi number si, 2244 na last digit o iba doon natin.
0: Ah, oh, ito ba di chumini chum doon na pangnari siya. Ito, kanada ka lupan number no, baby, man na isi.
1: Kanana chupirag pa natin. Blind number ni.
0: Kari, blind number ni apa?
1: Aduk tu nak kau bini kanglam lebadi, kanglam drabu suya apa ni?
0: Kari apa? Aduk tu nak kau bini kanglam lebadi, kanglam drabu suya apa ni?
1: Tamu boh hujik, opis dah lebi baru.
0: Hoi, ayo opis tani. Nang bu kari hening mana?
1: Kari su hening dia dah, sum kang tu nak tahu bani. Aduk di tamzai lagi kot tamu.
0: Ha, hei, ema. Tamu ni. Loi re, pum loi loi re, jaja ni ko, si is kunjil gadi nak terhadna tab tu, punu tu mungai ni. Dilenjin na tokni ko, siapa kang para kanci dah.

0: Hello. Good afternoon, ladies. Ki thorum da taram lokchari kana oi birabano. Tajai hai biu kana oi birabano.
1: Hello. Ha ma ukta sar but thage ta phone to seri.
0: Phone to birak pata ram lokchari kana oi birabano.
1: Ai ai ai kana de ukshun ekel ta khondegi premila ka gei sar.
0: Premila. Premila gi lamdo. Ongtang ba ek sing na hai biu ba.
1: Ukshun ekel ta khul.
0: Hoi hoi hoi. Ukshu.
1: Ba phau dam lamdi.
0: Hoi hoi. Yang nungai jei karim karam
1: ta ne kai gung mau kitang haja ning boje hobin matam da lai ba irang che irang na mara mo raga kang ma se nung chi na da ba
0: hoi
1: amma ga tang kok tang chi na na da ba se kala gung mo khara bu di adum nungai ya phol lai ne du bu koi ma se ha tong na raga nung chi na da na amma da so wa pa pi boje chi gi ma tang ni da
0: hoi hoi
1: amma koi yu dik lai di ba Okey, jengji na.
0: Oh, yari makai di.
1: Mungai yang panah lagi nazi. Koi kanglu macel amat ni hari dah haji ni macam.
0: Hanya suah haji kre, tongan ba mui meyamam nu kundami nabi nani aku. Koi community amabu panba habis itu biar tena bersuah haji ke. Aduh bu, aman ama nushina na hai tare. Lagi nana bagi hanya ki pibam duda hanjalak nabi wafam amat thambirak pa. Koi di live oi bani na haji betare ko. Mayan nu tabu ya bawa wafam oi nu thambir nabi haji ke. Adumu pu premilana thambirai wafam sibudi amna phajai koi mase nungsi sanana koi mehorul de gilemin raklaba chingtam ani gi nungsi bu ngangna lemina si haiba wafam thambirak pani thagachari premila poksu de gi ponto gi pa
1: hoi saram waiyam te ga
0: hoi
1: hoji matam gi kenu all india ri jiwasi daida makan matian ke agi program am santo poje
0: hoi
1: yam thawai yauna nungaina tajai hai hai ke thajari adu matang gi san tijo ya
0: hoi hoi ngasi gi lila du di ta hobro yang nan ngai de mathang ki chance ki khanbi da mathang ki caller ki tamda khanbi du na phone thambi gram male mathang ki call khach ge good afternoon ladies ki thamjari ba telephone number 8798803293 thoromasida makata na tavir ba sing na phone to bel tuna adum do phawbi ba khalon phongduk piu adu yari ba makhei Kanglup ama natrigal lanai sangstan ama heta panbiba adu tobidana baning singjari live oibanina ikhoina ju hekta kakthat pangam jawde adong ye wakhal khanjade khangjade adun yari makhai mayam tabya ba mongda wafam thambira kani haiba thajajai mathangi kolokachari hello

0: tang phundegi thongamba ma di devla sarungba ma ni puna samina ba isei matavire. Good afternoon ladies, ki thoramda thamjari ba telephone number 8798803293 phone sikitang latna lai phone ma lae amutang try to jage. Hello good afternoon ladies, kana wai bira banu
1: ngai
0: rang bom degi sana mong diak cha ina ucha taram
1: nokchari karam wafam thambi gani akhoi gi ngai rang bom gi lambien ji am ba ba lai bajing je sat pe yam nuai ta ba adu du na mari lai na bajing china tambien jam tang am te ying jang la ning ba gi apa am lai je bodo
0: o hai se main road oi der na traga lerek lerek sang ba si oi doi la main road ngai rang bom main road oi doi ne ba ko
1: ma ngai rang bom gi pon thong jong kien la gi
0: hoi hoi somna akhoi na hek authority mak tin na te adu bu ma sai gi somna ngasi gi thorum si khudong cha ba lauraga koi ma phom phom da nungai ta ba leiba gi paudam birak pa mari leina ba na su ta bi san
1: ni mari leina ba
0: hoi hoi
1: chang yeng chen bi
0: mani adu ma phom phom hoi jaga jaga ayam ba da dum sem ga lak pa dum u da ba su na te u ba su lei ko ma si mak su yo bi ra poi sanu hai ba phom che tham jage inau cha di kai kai hona bi ri ho ji cha
1: ngai rang tanam mong bi nau cha
0: hoi hoi hoi thagachari phone tawbirak pagi damakta mathangi kolama mu ngai jake.

awa nungai ani tu na sagu na dun chatli ba tampang gamda ba punsi khongchatta oithok loi khallu bana oikiba soidana oirani khalam bana tayona kiba thokta bana te nungsira ba machana chau ba sare pharak laga macha gi kumai pen na yengjeduna pangal thauna oirani khanjaramba palima gi phiji gi mani duna manung matam chadana lairam lenda tin kharbada kaina maicha khangli bi palima na thamoi sok na tengthari laklo ga bapari imagi bungo thawai gi mani

film isai matang da mulan thok chari sakhang da ba film da gi pusparani amadi rameshchandra ni puna samina bai sei bir mangol me kolagi mayekta nongmai them ibum jana serang bai sei ni latok chari

ngai khu ta ki si ta vi ri togan togan ba thorum sing santok tu na tahan jari bi si akashwani falgi fm sangai channel de gine chata jari ba channel si gi numidang pung ma pan minit manga ai bi gi khor jai de gi ani su ba tang khak ta tang ban lan hum pu ma pan su ba pandu tham jari pu thok pa ta teng bang ba hem chaning thok jam khon jel da ma di thorum pu thok pa thok chom renu bala Namidangi pung mapan minute kuntra manga, Jayul gima pao pupa thorum, Jayul sida, tahan jagani. Komjin bamadi thorum nantok bigadabi, Sheram lintoi.

0: Mama, mama, kadom de lekha janu ne.
1: Kana anu ne. Poi rei ni dana. Ibungo nang oi re.
0: Mani mama.
1: Numit khara leitharaga nangi da chatke dana khalami ni. Lao lao. Phak si de hekta phamu.
0: Mama bu hujik kai doram bano.
1: Maning long gi sida hangam khara hunjen ge dana leibak khoiram bani. Phare nang lakpa. Kapchingi maimudo lambani nangi chithi su lai ita imbe mana enjang na pi khara su pire edana nang nadi nathau chin bani na thengna ba farak tarane na ai gi sida thamam bani nang lai ngai sida hek pai kro
0: hoi mama adu mama ina lakchiri se nahangi wafam dugi matang da mama

hai bung ngon nong ban marai thok luk thai chao bu zum marai luk thare har ga tumin tumin chang jen gare pham pham lang da nga sai na nong ban gi lady kat khrabani kuma ba mai bi de sinar ga ima mai bi nong bal ai na kali ba lai se ibu do umrang thang jing gi makhut ta seng na sinabi lau da lak ta ba yaroi kari gum lau dr ga di Nongbal ay na lang tangjung targa punjin bara natraga na payan na lay duma kutta hapa pun bara chathaga dori bani hek hairam maga nongbal je pham maga layram badagi a khamba thui bi lak pari yengu bani da madagi di changshile mari mari majai bi ma thui bi loi na pham pham lang da pham khare ai bu ngo khamba na lay kat pasangak padi hajai haida sajao

0: masilai ji sieng si phau se khuina kai ro ga na matek te aga ma se khuina sa ba ya roi dui ni aduna tham om sal ga tham ma ga sieng du gi phau du gi ma then na phara ba matung da ai khuina madu phai ren da ko lai tha ba hai na tha ra ga ipai puna sanaram ba lai gi ma sat lon se mai tei oi ba ai khu gi ma hing lon da lai ri ki ma sak amani matam lai ba khibik ta phau gi wari ga mi oi ba pun si ga nak sin na ra ga wak sing da lo hong hai de Pairen da kolai tabiu, waxing da kolai tabia de, pau kaibiganu, pau matian paro yene, asumatan.
1: Wang kai pari haina, korumbadagi, pantau haina, matau karam da onkipa, haibagi matang da su, pantau nasumna, pondo piri.
0: Ain miam da, mapaosi, ainas tamninge. Nang torpa, asingba, miam de gilobu haidi, adamakare hensan bakara wat palayani. Aing mamo oina lading ai. Ingon degi lahubana wasum pangani. Pari haina kawasu iari bama pao masakangba haina. Mingawasi loinabani, laina kawrukbani. Aduga loinana, aina matamlaiba kivikta laining basi. Taibang siyama mapusi aina pantau haina kawai. Aina kawba pantau gi warisida miyam punamangna. Kadom degi kawrukibano kangdi. Ayahakse makwai punamuna pantau pantau haidana. Miyoiba kudimaki pandabayadaba. Wapanda suli tok payaba. Aduga, laipanda suswanka payaba. Maitei haiba purup sigidi. Pandaba yadaba pantauksi. Mayamna. Sonarak lai pantau pantau. Sonarapa pantauksinasu. Maitei lai masak pongbani. Miam punamakta aina haijaning badi. Taibang mapusi daba maitei kwegi lai makuksin no pani. Aduna, pantau ningsi. Aduga loinana. Taibang isa singna. Kawirak liba. Pantau hari sisu. Aigi isak tanati. Mapu gi mayai danena ayasum tamjage
1: ngasi pangthuk liba thorum asida lanthuk piriba phausu isai asi nataba mitai singi oiba kari karam ba isai singlai haibagi matang da su asumna panthona phongdok piri
0: isai se akhang hai punamana su aduma aina popadi 1970 da popani sigi thakta leiba nemetha uba halaba punamana su saisak lonje adum khanga ga leibi aduga aina su lining badagi ai khoi nauksum lo laina hoi hoi hoi hoi hey hey Saura sare paraga palem pantau ani ki samana pangal kannava lauri na yumpham ngak naba sagai salai kala u palem pantau ani ki Lining bu ningu isana popagi mahai yal hallo hena nakshom misayama arai khoi nakshom sire hak sombada angang je tumna basuga yaro adama masagi waina tummane sigi matung tarak pada amu ai khoi gi yakai rol haidana amu laije
2: Si koro nungja si na di yai parava koro mahak na Lai si loan gi pidum na di tap na malang Himu iba na lai nama sa khairak lava matam Warak ki siyakla si na ngang na say sarlak lava matam Kulang say rol narak lava matam Kaurin sanang sima kaupong na kong laklava matam Ayukina yeng kong lakli hauru hauru pari imoploy sing Sing lai na dia taram lon lai na siyamba nongdam lon Siyakla na kulang na saysak
1: Lai hak tak tak ki hauna Lai harau bhai basi No mai jing sing da ki hauru ki Hai bagi warisu Adumak leiri No mai jing sing asi ki Karamba matik maya yao bada ki Pantau na mapa masada leiri ba no Hai bagi Makata na sumna pautam le
0: No mai jing sing si Seloi

may kay ani makilani panayam na siya. Numit say teragli. Matamadugi lan gi chana kanglon numit takibaga lipni. Ahingda huran lana kaya tong naramdi. Tangay fadaba matang dadi lan sang may tanabasu toki. Kaksinggi lan pamadudi yam na laybang wasa tana soknaki. Magi magi lan sang da changduna potanaki. Acha athak phajana charaga tumna hipnaki. Luching bakaradi, batang numita tawgadaba langi.